0: Ah, okuta ta ti kosile. Lo wa so di pataki igun ile. Mo wora mi tan. Kini mo ni? Awon eyan wa talented ju mi lo. Sugbon o yo mi. O yo mi. O koju si mi so lore. O wa gbe mi wa nibi. Iwo mo Ibadan lasan lasan
1: ni mo lete o
0: ni gugu aye ti wa n bo mu re o bawo lo se debi